0: story, Shukka.
1: I was waiting for you.
0: Oh, I'm sorry. Huwinga kung kakayakam ko
1: na. Huwin doon ako na ito ko siya ka-explain na lo akin mo lang ko ako asiklo ko kanakot ka. So, number 13 na mo na ako lo na ako na ayoko yakak kinaim na yun na kikan taon na tumi kikan witaf kakkan ritakpot taw kong kaya imum na yukto kakakaw ba
0: kikit ayang taong trepak
2: hi good morning kan kay hula ka ni imamak ay pakotan kinkultaka ko ni tuk nilaktok ay pakakot sa ito nakukontukulutin kinkultaka ko ni nasuwiti makakala kaya kot isananilutin tatin uwi muna atin takahanak sa itin wiktuko niyo kung yaksay na ni Piole, takak na kukta mana. I'm originally from, Uksuchok Minguya ko, my late dad is Sam Alexian, my late brother is Eugene. Daw kukunguwas ka magani, kala ko kukatas ko nga, yukuk asilingan, kiniksuku kala ko duk nga ko. Tatin kanutlas ko nga unguwas kumunitaw ko. Taring ko nga tokon. Man ay pakutak. Pasok nakta ko. Inglukot sakso asinane. Kinkutak to pa magayot mtunyo nga ko. Nali huktak si ko. Yatar luku amatar ngauna ko. Tawam agayot mundun ko ni. It's the best way. Ilini pasalang kamta kwan kuta ayak riopot. Bukut third generation naput. Ampi, tanak, mana, akta, takisio, pustuko. Kuing isakso mana, astito, pitukulaut muk, tanak, kuing isok. Angayuka, tinis na siki, unguwa manaktuti. On the end of the time, tukam. Niti masko nga atam kun, pat nukan hutlas ka nga pinaras kamen. Yukatakin kukulukus pihkiyo. Tamili ni kutang kustum tanu ng kainani witak sa'y nakangaytukut. Makusutin su isanayari na kuknaw kay kisanayating. Toy aksa kiniksuki isanayati pihkiyo. Oyana.
0: Uya na kaya sa bukin. Joy, shuk ka.
1: I keep waiting for you. Taon ako naayo kaya ka class number 13 na taringan.
0: Iya, explain ako mo ta kayong pasakti kakak.
1: Pinaim pinrira kan tumikip kiyekmi wita was tiyadok. Kaya tagom na yung tiyawa kakaulo ko. Day and night. Ito, pinrira kam ta, tukuya kam ta. Tam na tumi, kiyakan witaf kakpagin ako. Ewan na yung tungkutuk siluko. Salikin mo nung niwat ng tituto sa mi. And next thing on nakata David Agay is going to go to Kaskil. Nitzel down again na yukto kato. Tung mga kaksa kanto kum nutan na yun ng mga taksu mate. Tagingan?
0: Yeah, tagingan katot ng supitut. Akut, kasiklumi. Ang lisam ni kang padaskon katot.
1: Yeah. Pakukta that sharing yourself. Excuse me. That was all time out kadasinim. Makut sharing at kaya mo matao chitalo na ato ko yung may Charlie sharing ang kutukut village wide or amsluki people sharing. 14th was Uqiquq. The money upnakkeya to some my spakchaliga villichani pitulki. Ata put makhtakata anamda ukluluki daman kchagada ukluluki what kan rohlo da wan ko da kitchani kav dan lut nu ad kai khala yakta okay chit da ya chi plat kam da lati wan ko da tu plat kam lati nun an luta akpa ga lo da wan okay chit da ya chi da was to agnat khantam khnung Mishkan ng mas kawat ng mali ng lawat ng tayin na kasi woman akpawas kang platik kan tawas daw daw maksak sibuka tsaka mong pitas ka taman tsaka ng chikyo de kloko sait nun na ka nan taman pagaluki tsali kas alha kukusit Asin kokhat ning chiki khalok. Dawsu tamani ay aglan khakaw sim ni chali wi atama pita khasan ning chiki khtukif kaskat nga plat company. Dawgum wi nasula nalit nas maklim chat chai kitu mintun nakas dun nakasun ka tama ko na lolo ko school ito ato simni tamman tapos ito anna naman igme kun kan kusta na tun kito mun dun ka ng tao na so ako chitaya ka dyan pichad sa chiki kriyo malo kinalo nalo kulilo din sa chan pichad kente ng tamani Ima ko ng dried intestines. Tama ko nung nalugulito sa hood. Throw them out to people. Okay ko kakam. That's number 14. Number 15 is, these are communal ones, village-wide. 15 is aksakayakak. Kaya umdo anam ta watin din na ako upunakibim kahit yulo na watin aksayak to skigi na wasuan kalo ta ayak pagalo ta dam aksayak ati ta wasu ta lo din akunat sali miskam kinagat mkinis tayo so din Uko mong tawag kiyikan. Silam ukuan ng plaparan ng chikistut chikistuloki. Uko lahkulot ng tama ko. Uko tatsaksak. passing out only seal plucker. Okay, number 16 is Kasiyuk Potlatch. I'm sure Kasiyuk, I'm scapper at the money. Lakik nagatuk, duktak. Tak naglagot ka.
0: To ako, nang sakasasabok.
1: Yeah, kakitin ka masan rito. I enjoyed being with you. Maybe next call till Sankhansukdamkin.
0: Yeah, okay. Kita ko to'y nijuk ni sa kanya kuya na nijuk ni liw sa kaya saan na kuwa sa liw nga. Kita ko to'y piyukti. Sa di next, umiku tatsta merit ng kigilkan patin sa li nijuk ni nertugut. Kita ko to'y piyukti ikna kutin nertugut.